0: Ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
1: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
0: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.
3: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga mag-aisgot sa inyong ginahambin nga balatian, matag-adlaong Sabado, alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag. Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Binghar Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: Oras, mga kaigsoonan, alas 8:05 na. Welcome sa ato programang Pag-amping sa Mayong Panglawas. Nga gihatod kaninyo sa Yaki Wellness and Medical Clinic na makita diya sa may Barangay San Antonio, Baugo, Caraga, Davao Oriental. Adlaong Sabado, mga kaigsoonan, Hulyo 11, no? Kauban ninyo karon, dandalandan, o siyempre, ang ato ang doktor, gikan sa Yaki Wellness and Medical Clinic, Doc Bing Herbilla. Good morning, Nay! Another Sabado na naman sa atong programa.
1: Good morning, Dan! And siyempre, good morning sa lahat ng mga nakikinig sa Tanan Gapaminaw karon sa atong programa, Pag-amping sa Mayong Panglawas. Atod kaninyo sa Yaki Wellness and Medical Clinic sa Baugo, San Antonio, Caraga, Davao Oriental.
0: Mm-hmm. Happy Saturday, Nay! No?
1: Yes!
0: Sa itong mga tigpaminaw karong adlaw.
1: Makulimlim na paligid pero nagagawa si haring araw.
0: Morang action nga magawas pero paliro na po sa kwan, ulap. No?
1: Amping lang ang tanan kasi yes. Siyempre na ay bagyo ko, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero salamat sa Diyos, wala tay ulan diri.
0: Mm-hmm.
1: Medyo
0: kusog lang hangin.
1: Pasundot-sundot lang, kusog lang ang hangin. Mm-hmm. Amping lang gihapon.
0: Mm-hmm. Ingon sa forecast, no, Anay, is pagawas na sa Philippine Area of Responsibility kining bagyo nga Inday.
1: Di na to, kinanglan si Inday.
0: May buntag ka natong tanan, no, mga kaisunan. Another week na naman sa atong programang Pag-amping sa Mayong Panglawas, mga kaisunan, og naghinaot kami nga ana mo sa Mayong Panglawas karon mga orasa. Okay, mo nang pinakaimportante sa tanan, no, Doc?
1: Gani.
0: Health is
1: wealth,
0: no, mga kaisunan. O ana nga bahalag walay kwarta, no? Wala lang tayo sakit.
1: Basta maayong panlawas lang.
0: Yun, oo. Ayun. Hmm. Mayong Panglawas o syempre inubanan sa giya sa itong labang makagagawon labang makagahong ayun mga kaisunan pasensya na sa Bisaya Ilunggo manabi
1: puro kami mga fake
0: ayan mga fake ng mga Bisaya oo
1: mga fake na Bisaya
0: mga Ilunggo no so ngayon nga aga mayong aga dyan sa tanan ng mga Ilunggo nga gapamati karon
1: aba damo din Ilunggo dan di ba sa una oo oh. Damo kita mga kababs diri sa Davao Oriental.
0: Si, ano?
1: Kalimutan si Idausos, Ilunggo na.
0: Med nga agada, no?
1: Sama, si Toto Idausos.
0: Aga pa mati, karoon dira sa may, ano, sa may mati.
1: Ay, o mga taga mati, o damo dira Ilunggo.
0: Sa mga taga Katiil, good morning, no? May buntag.
1: May ari ako diri nga kachat na lipat ako sa apelyido. Taga Sultan ko, taga dito sa aton, taga Takurong. Oo.
0: Wow.
1: Mayo nga aga ko nakadumdum ka paliog text na sa akon. Masa nakapamana siya diri. Diri siya sa may Caraga.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, tani, nakapamati ka. Sinunlipat ako sa pangalan. Di ko na ma-check diri. Mayo nga aga, kag tani, makabakasyon ka. Kay gusto niya gid mabakasyon sa Takurong.
0: Si Kuan, si Angkol nga, Kuan.
1: Si Tuto, napatay na to eh.
0: Oo. Oh. Mm-hmm. Si Angkol nga, no, Milicio Servas dira sa may Papag, no? Grabe gini siya.
1: Ilunggo ba yan?
0: Oh, Ilunggo gini siya, no?
1: Si Nanay Bibi.
0: Mm-hmm.
1: Sa punerarya, Ilungga man na. Oo. Oh, oh.
0: Si Gastorianay, kami itong mga niagi ng mga bulan. No?
1: Amilito. Ano yan, pangalan niya?
0: Bakasyon sila sa ano eh? Sa
1: Servas.
0: Ah?
1: Servas, ano pala niya? Milito Servas.
0: Milicio Servas.
1: Milicio Good morning. Servas.
0: Medyo agad na.
1: So, napasinti ko man siya.
0: Oo. Ayun. So, sa inyo mga pangutana, no, mga kaisunan, para ma-plaster na to, inyong mga pangutana sa ito ang programa, no, pwede na mo mag-send karon.
1: Ah, oo.
0: Oo. Sa number ni Doc Bing. Doc, number mo, Doc?
1: 0995-598-0455.
0: Ayun.
1: Oo. Abi mo dan mas gusto ko ginatawag ako nga Doc Nay.
0: Doc Nay. Ayun.
1: Oo.
0: Doc Nay.
1: Ayan ang ano ko eh. Ako lang ang nag-iisang Doc Nay. Ayun. Oo.
0: Mas so, ano?
1: Mas prefer ko yan. Oo. So may mga Facebook, pwede sila nila ako pangitaon sa Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Bing Doc Nay Herbilla. So siguro tanggalin ko yung Bing.
0: Mm-hmm.
1: Doc Nay na lang ilagay ko. Kay gustong-gusto ko talaga Doc Nay. Oo.
0: Mm-hmm.
1: Sa Maynila Doc Nay ang tawag sa ako ever since nang eskwela pa ko Doc Nay.
0: Ayun. So sa mga naay mga problemang panglawas, pwede na mo mag-send sa ito ang text line sa number sa ito ang Doknay.
1: Yes. Oh. Ulitin ko, 0995-598-0455. 0995-598-0455. Globe na siya, Dan. Globe.
0: Ayun. Oh. Sa mga taga Boston, Katiil, good morning.
1: Onyo Bataan, oh. May mga pasyente ako dira, may mga ano ako sa dira sa una sa Colonix.
0: Oh. Oo. Diri sa may Boston, no? Sa ato mga kaisunan.
1: Baganga, meron. Oh. Oh.
0: Katiil, no? Pwede na mo mag pa Colonix, no? Sa ato ang clinic nga open every Monday to Saturday.
1: Saturday. Mm-hmm. 8 o'clock hangtod alas 5 sa hapon. Mm-hmm. Open kami. Oo.
0: Ayun. Sa mga gusto magpa-schedule, no, mas early, mas nindot, no, mga kaisunan.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Kaya para ma-cater mog maayo, no, mga kaisunan. O dito maha langan sa oras.
1: Gani. Katong nakakilala kay G. Marie Liego, naamoy number ni G. Marie, pwede po mo magpa-schedule sa iya. Pwede mo mag-text. Oo. Mm. Para na makuan mo, mabutang mo sa kuan ba, sa schedule, kanam sa line-up.
0: Oo. Mm. So, ayan, no? Katinig niya. Mga kaisunan, no? Mga tigpaminaw sa itong programa. Og gani, no, mo cater ta og mga pangutana ninyo, no, sa inyong mga balatian, sa inyong mga kuan kaning gustong ipangutana sa atong programa para matagaan po natugtubag, no, kauban na ato ang Doknay, no, mga kaisunan. So Saturday man karon, good morning, it's laba day today, di ba?
1: Yes, laba day today.
0: Atong mga estudyante na Rasbalay, ato mga nanay, no, busy karon. Busy yaw-yaw. Kisaba naman, no.
1: Ayaw mo yaw-yaw kay makahatag ng acid. Makapataas og uric acid.
0: Oo. Tapos syempre sa ato mga kaisunan, nabanggit nimo ang kuan Dok kaning uric acid, no. Sabay hinungdan jud aning kuan kay daghan ko mga friend nga taas na pa akong uric acid, no. Sa ba yun ang uric acid? Kay murag, basig, naaday ko. Wala lang ko kabalo.
1: Murag naag yun. Di ba magsakit-sakit ang tuhod?
0: Ay, tuhod.
1: Oo, kay ang uric acid, ang resulta na tag-as ka ni atong uric acid, muna na nga nagadaot atong mga joints.
0: Uh-huh.
1: Magsakit atong joints, magsakit ang atong kuto-kuto, magsakit atong ulo, o sa'y maingon ka, may migraine, naakay sinusitis, uric acid na sakit imong ulo, yamang luya ka, it's because of uric acid, magsakit ang balakang, kanang puod, no? Sakit ang puod, sakit ang tiyan, tungon na sa uric acid.
0: Uh-huh.
1: Now, maayo nga pangutana, unsa ang hinungdan sa uric acid?
0: Yes,
1: daghan no. Kaayo ang source sa uric acid. Okay? Uh-huh. Una-una, magsigit ang pangasaba. Makakos na og uric acid. Which is, ang uric acid, isa po sinungdan nga nung na ay cancer ang tao.
0: Uy.
1: Sobra ang uric acid, makakos ng cancer, makakos ng damage ng bones. Diba? Tanawa si ex-president Irap Estrada.
0: Mm.
1: Diba? Nagkapinalitan yung cup ng tuhod niya. That is because of too much uric acid. Nga naman.
0: Makanday na, Dok.
1: Yes. Kaya ang atong joints, ang atong joints man good, naana siya ka ng, kumbaga sa motor ba, na ay grasa, na ay oil. Karon, katong oil niya, kung sige kagkaon, o kadaghan kag uric acid, mawala man to. Kaunon sa uric acid tong oil. Mahimo na siya ma-dry up na ang joints. So, sige taglakaw, magkuskos ang atong joints kay. Ang joints nato, kung napansin mo yan, maglihok man na. So, kada lihok niya, kung wala na siya grasa, muragog ka ng piyesa sa mga sakyanan. Di pag walay grasa, di mamadaot, magkasgas. Same thing, pareho po sa tao. Kung wala na tayo grasa sa atong tool, sa atong joints, wala na oil, magkasgas. So, mag-deform. Mauna nga nagkaroon tayo ng gout. Nagdako ang mga joints.
0: Mm-hmm.
1: Unya ang sobrang pag-inom sa alak makakause og uric acid.
0: Nako.
1: Yes.
0: Hoy, kung mga palahubog diha ha.
1: Oh.
0: Ayaw mo kan, inom-inom. Unangina na ninyo.
1: Unya, dugangan pag yud og kanang laman-loob nga pulutan.
0: Na.
1: Oh, tapos giprito pa jud.
0: Kalami.
1: Yes, para masarap, di ba?
0: Oo.
1: So lahat ng laman-loob. Laman-loob lahat, ha, walang exemption.
0: Mm-hmm.
1: Mamanok, mababoy, makambing,
0: mabaka, kasatanan.
1: Kasatanan.
0: Mm-hmm.
1: May naana siya, puno na siya og uric acid kay ngano taas ang purine ana.
0: Mm-hmm.
1: So ang breakdown ng purine nagiging uric acid.
0: Agoy.
1: So karon dugang-dugangan pa na nimo og kanang alak. So 1 plus 1 equals 2 equals rayoma. Mo na ingon nila nga ay may rayoma ko. It's because of uric acid.
0: Mm.
1: Ginawala manggod sa uric acid ang tanan nga mga grasa sa atong joints, mga oil ginakaon na niya.
0: Mm.
1: Ang tud nga mawala na na. Unya dili pagyud ka mo inom og tubig. Kasi ang lawas na to, 3/4.
0: Siyempre, kinag-inom naman siya beer.
1: Oh, 3/4 ana water.
0: Mm-hmm.
1: No? So, unsa pa man, pag wala na yung tubig ang ato mga joints mo, na nga mag-gas-gas siya, madaot.
0: Naku.
1: So, mag-umpisa na og ngol-ngol.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, karon ka nang wala ka nag-inom og tubig, isapod na. So, dapat nag-inom ta og tubig every hour.
0: Mm-hmm.
1: Labi pag maistra ka. So, 1/2 to 1 glass of water every hour. Kada oras. Para nga ma-replace ang tubig na nawala sa sige na ito giyaw-yaw. Pasay mo, nagayaw-yaw ka diri sa radio. Dapat mo inom yun ka og tubig after 30 minutes or every
0: after
1: hour.
0: After sa program, yes.
1: Mag-inom yun ka tubig. Kaya nga no, para ma-replace itong mga nawala nga tubig sa sige na ito giyaw-yaw.
0: Mm.
1: Unya, mukhaon pag-meat, no? Karni.
0: Lami, maya.
1: Oh. Taas kayo nag-purine, labi pa itong mga red meats.
0: Mm.
1: No? Katong karning baka, pula man na.
0: Mm-hmm.
1: So, kana ka ng mga red meat gani sa tuna.
0: Ayo.
1: Oo. Taas kayo nag-uric acid. Kaya nga, taas ang purine, prituhon pa jud. So, ang asin, o ang mantika, o itingob ni mo, painitan na ni mo, grabe ang epekto, ana. No? Taas yun ang imong uric acid.
0: Mm-hmm.
1: Unya, kanang sige kagkaon o kanang mga pagkaon ng artificial.
0: Artificial
1: foods, makakos po na uric acid.
0: O sino mga kandok?
1: Mga canned goods.
0: Ah.
1: O mga preservatives, mga preserved foods.
0: Mm.
1: O dagan kayo itong mga preserved, di ba? May mga tosino, longganisa.
0: Chorizo.
1: Hindi masama ang kumain.
0: Mm.
1: Ibutang sa tama. Diet ba, budget lang. Mga gani ginatawa na to, balance everything.
0: Mm.
1: Eh kung dili na siya mabalance, magkuanggod ang atong sakit. Kung dili diabetes, katungod nga sobra ang tamis, ang atong uric acid, ang madaot tungod nga sobra ang alat, sobra ang purine sa atong ginakaon, like ka ng mga beans.
0: Mm-hmm.
1: Hindi masama kumain ng beans, kay naaman po ang sustansya na ay protina. Ayaw lang po palabi po. Diba ang uban mo kaon o ka ng mga kinukukot gani.
0: Mm.
1: At tag-isa man po kakilo. Hindi masama kumain ng mani. Huwag lang sobra.
0: Mm-hmm.
1: Kumakain tayo ng bunggos kahit once a week.
0: Once a week.
1: Pero mga beans, pwede once a week. Ano ba?
0: Ibutang so, tinood yun itong ingon nila, Doc, nga pag kanang mukaon ka o daghan nga kan, mga beans, ikaw, mataki mong rayuma.
1: At tungon nga taas ang purine.
0: Mm-hmm.
1: Mo nilikayan ang purine because ang the breakdown of purine, mahimo na siya ng uric acid.
0: Mm-hmm.
1: Hindi masama ang kumain pag wag lang sobra. Tanan nga bagay nga sobra is masama.
0: Mm-hmm.
1: Oo, hindi masama ang kumain. Yun ang tandaan nyo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ako kumakain din. E alam nga naman dito mukhaon, di mamatay ta. Pero dapat nasa lugar, nasa tama.
0: Uh-oh.
1: Dapat kung magkaon ta og kanon, og sudan, kada kaon nato, dili 101% or 100% full. Dapat 80% lang. Bilini po 20% kay mo inom pa man kag tubig.
0: Mm-hmm.
1: So, why good ka na mukaon ka, di ba? Wala kag inom-inom, di ba? Paspas kag kaon. Wala, igo kay balo, puno na imong tiyan. Pag inom ni mong tubig, murag di nakakatindog, di ba? Di nakakaliho kay grabe na gyud kay ngano.
0: Puno na kayo.
1: Puno na kayo, moalsa pa man ang water, ialsa sa water ang gikaon nato. So dapat advised especially sa gabi, 80% lang sa ang kaunon nato. Dili fully full ang atong tiyan, dili puno gyud kaayo. Hmm. Kunya uminom tag tubig, dapat kung pwede lang normal water or maligamgam o naara ka sa balay. Hmm. Pero ayaw pag-inom og daghan. Right after mga 30 minutes, that's the time na mag-inom ka og daghang tubig.
0: Lahi man gud ang kuhan ang uban kay syempre paggabi, lami kay sudan.
1: Mali man atong prinsipyo god.
0: Plus beer plus pulutan pa.
1: Yes. Oh. Ingani man gud ato adiri. Sa kasabuntag balag unsa lang. Di ba?
0: Bulad-bulad lang.
1: Bulad-bulad lang. Unya sa udto, unya magbalon ka. Kung sa bilin sa buntag maura to paggabi diha mo lungag, diha mo lungag og daghan, diha magluto og sud-an nga lami kaayo kay ngano. Kana lang ang may time unya paggawa na to kaon bundat to the fun good. Anang siksikliglig ba? Laman sa tiyan.
0: Baga full pack.
1: Oh, full pack yun. Unya pagkauman ana lingkod-lingkod.
0: Tulog dayon.
1: Tulog dayon. So dapat mo tulog tahuman nato og kaon 2 to 3 hours after meal. So dapat mo kaon ta og sa tama nga oras. Naman tay body clock.
0: Lahi dito nga kuha sa una.
1: Natay body clock. Oo, dapat sa TCIM, sa Chinese traditional medicine. Ang napag-aralan namin diyan, no? Kasi ang tao dapat nasa tamang lugar, parehong oras lagi ang kain. Like in the morning, dapat 7 o'clock. Or putang na lang nato, 6:30 to 7, mamahaw ka. Kung nagalakaw ka, 6 o'clock, mukhaon ka. Tapos pagka alas 12, mukhaon ka up to 1. Tapos sa gabi na po, mga 6 to 7 na po ang kaon. Dapat ipareho ni mo ang oras. Kung nasanay ka mamahaw alas 6 ka po sa every 6 to 6:30, kaon yun ka every morning. Tapos pag alas 12, nasanay ka, dapat on time lagi ang kain. Kahit gaano ka kabisi, give time for yourself. Para nga ang lawas nato, mabalaan niya ang iyang ginabuhat. Kaya ang atong lawas napod na murag relo, may clock, may may function ang kada organ. So dapat mauna ang dapat nato nga buhaton.
0: Okay, halimbawa sa kan makanang ingani nga oras mo function siya. Kumbaga,
1: oo, okay. Pag 6 to 7, 7 to 8 in the morning, magluya naman ang atong digestive system. Mag-imluya natin immune system. Dapat pakauno na nato. Mga 8 o'clock below. Pakauno din na nato.
0: Kinagfast
1: man ka sa gabi. Kaya tawagan ng breakfast. Because we are breaking the fast. May mali manggod. Ang uban manggod, magtudlo sila nga dapat mukhaon ta 12 to mga Arabo yung anak. Kaya magtulog man na sila. Mukhaon man na sila hanggang alas 12 sa gabi. Lailahe man ang bawat nga lugar. No? Bat lugar na yung lugar nga 7 o'clock in the evening, napay adlaw. Like in Singapore, like in Brunei, alas 7 sa gabi, hayag pa kaayo ang kalibutan. Makita pa ni mong adlaw mo pa pagtunod. So kita nasanay diri sa Pilipinas, labi pa diri, alas 6, wala nang ngit-ngit na kaayo. No? So ang mga tao,
0: tingkaon na.
1: So dapat, dili na to gayahin ang ugali sa kano, kay dili man ta Amerikano, lahi man ang ilang lugar, lahi po na to ah. So dapat, nasuggest yun na ako permi sa mga, ako mga kailangan, always eat 6 to 7 in the evening. Not beyond. Kay pangutanon ni mo, unsang oras ka gatulog? Alas 7. Kunya unsang oras siya makaon, alas 6, alas 7, pag magkaon, tulog dayon. Dili na makadigest ang atong, dili na ma-digest ang atong kinaon. Kaya dapat atong gikaon, ma-digest pa na, matunaw pa, ma-convert into energy. Dili ma-convert into sugar and carbohydrate. Ang carbohydrates may convert into sugar. Muna nga nagataas ang atong sugar, no? Nag-diabetes unta. Unya, mga katumpong mga lalaki, ay bisag dili good lalaki good. Labi pag adlaw sa Sabado, Biyernes sa gabi, human nilag panihapon mo ka o mo inom-inom pa man na. So
0: beer,
1: ang atong may tag beer lang. May naay hard tapos sundoton daw sa pangsundot daw ng beer.
0: Mga manginginom diha, no? Say tawagan na. Washing?
1: Washing daw, washing, oo. Mali man. Oh. Ang sabi sa akin ng ano, kasi meron akong dinala na, sa Maynila, meron akong nagpatulong sa ako ang magparehab.
0: Hmm.
1: Okay? Kunya, mura siyang napraning na ba, ang ingon sa doktor ng na mental hospital sa may ano, sa Maynila, di ba may mental hospital tayo?
0: Hmm.
1: Okay. Ipangutana ko na ako, dok, kung sa may nungdan, nga nung ang tao, bisag wala na nagadrugs, dugay na kayo nagadrugs.
0: Hmm.
1: Anong gata ka ng mamaoy man? Yung anong explanation sa doktor, ang drugs daw, kanalabi pa ng siya, no, marijuana, wala day na nagakawala, naga, mm-hmm.
0: Nasa system.
1: Nagalugdang kung sa Ilonggo pa ka ng nalatak. Ang latak ng marijuana na sa small intestine.
0: Mm-hmm.
1: Na, manatili pala yan sa small intestine. Even 20 years ka na nga wala daw naga marijuana. Mm-hmm. Yan ang explanation sa ako. Dili na ako ang opinion. Ha? Tapos ingon sa doktor, kung mo inom daw ka og hard, mabuhi di ito. Mm-hmm. Mabuhi ang makabuhi din sa marijuana sa atong tinaay, hard alcohol, hard liquor. Mabuhi din ito siya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kung putanga, sundanin mo og beer, gabula-bula ang beer mo, aakyat daw yung powers ng ano, ng marijuana. Kaya anong nangyari? Maoy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nag-hyper siya ulit. Nabuhay yun, although hindi ganun kalala ang epekto.
0: Parang sinundot.
1: Pero si, ganun pa rin, mayroon pa rin powers. Hindi pala namamatay. So, ang suggest ko noon,
0: Colonics.
1: Kasi po, nakakatanggal ng drug deposit ang Colonics.
0: Mm-hmm.
1: So, many times and several times and pila naka-patient nga na-rehab nga na Colonics na mo sa Maynila, it helps a lot.
0: Mm.
1: Kasi makikita mo talaga lumalabas yung drug deposits.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, mauna nga, daghan kaayog mga taken for granted sa ato, wala takabalo nga detrimental day or makadaot day sa atong lawas. Mapuriso sa clinic, dili lang ingon nga treatment ang ato ang ginahimo, Dan.
0: Yes,
1: no. Kung di naapod tayo mga advice, educational advice, naputay mga suggestions sa mga patients nga pwede nila sundin kung gusto nila for the better, for the good health. Kaya dili lang naman kinanglan na tumutap, mabaliga lang tagtambal o man na.
0: Ma.
1: No, ang responsibility na mo as naturopathic medicine, alternative medicine is to give advice and health advice to the clients. Hindi lang for the health but also for spiritual.
0: Mm-hmm.
1: Sa makatabang taana. So minsan sabi na tagal ko kasi sa Maynila ang focus doon ng pinagtrabahuan ko is to sell products.
0: Mm-hmm.
1: Minsan umaabot ako ng beyond time kasi naawa ako sa mga kliyente na kailangan nila matutunan yung proper way of feeding themselves and proper way of taking medicines or supplements para po nakakatulong. Kay dili ingon nga basta na lang mo ingon ka, ay kani nga tambal maayo ni kay si Juan ing ana si Maria nag-ayo. Hmm. Unya ikaw lahi man ang imong system. Lahi ang imong lawas, lahi pud ang cause, lahi ang hinungdan nganong nagkasakit ka. So dapat tibaloon nato ang history. Nganong nagkasakit ang isa ka tao, and then that's the time that we can give suggestions of treatment or other health advice para makatabang sa pasyente.
0: Mm-hmm. So, motto, no, mga kaisunan, hindi kayo no, mga higala nga masayran po nato, no, kining mga impormasyon kay sa panahon karon bisag unsa na ginakaon
1: gani
0: no bisag unsa lang ang ginabutang sa baba
1: lami man good
0: lalo pa kining mga mahilig og mga mga fatty foods, di ba?
1: At tingnan mo, Dan, di ba nung umalis ako, medyo siksik pa ako. Ngayon, siksik na eh. Ngayon, nagsiksik, nagpasaway ko dito sa Maynila. Can you imagine, umabot kami ng 50 degrees Celsius, 47 degrees Celsius. Sobrang init nung time ng April and May. Grobra talaga. Yung kasi wala yung lupa, di ba? Puro simento. Tapos sa una nga panahon, during my time, kasi I was, sa Maynila talaga ako nag-stay, di ba? Ang balay ko sa una, murag dako pa akong pananaw. Aba, karun murag kubita na lang sa building. Grabe na mga dagko na kayo mga building. Matulalagon ko, my God, pag natumba na, ipit ko diri. Grabe na katagaas, umabot ng 20 stories. Kilaliman kang ang SS 16 stories sa unang pinakataas na lang sa akong pananaw. Ala, karong kulilat na ang SS building. Dagan ay tagas pa diha. So, napakainit. Can you imagine, hindi ka pwedeng matulog. Hindi mo talaga alam, ang kwarto ko parang oven. Yung electric fan, ganun din ang ihip. Pag sigig aircon, gasakit na akong lawas, sakit akong ulo. Di ko kasabot. So, ano ang ginagawa namin, Dan? Order kami ng halo-halo kahit last maybe ng gabi. Grabe.
0: Halo-halo?
1: Yes. Ay para mabunabunawan, mangita mig ice, ibutang yung 7-11, gastos kayong ice, kay mahal kayong ice nila, 10 pesos saka isa ka cup na maliit. Inom-inom tawag, ibutang na mo sa tubig para nga ang tibok kwarto maglamig, nga, not from the aircon. Buksan imong bintana, grabe po, kainit ang ihip ng hangin. So hindi mo maintindihan. So, nanambok ko sa isa kabulan ako uli na ko.
0: Sugar.
1: Yes, ang sugar. Tutaas ang sugar mo. Plus talaga, alam mo kung bakit, yung triglyceride. Hindi nawawala kasi nag-aabsorb na dun sa mga ano mo, sa katawan mo. Kaya tumaba ako, bumigat ako. Dahil, mantakin mo, can you imagine, umabot ako ng 70 kilos. From 60 to 70, sa sobrang kain ng lamig. Kailangan hindi ako uminom ng malamig, pero you are forced. Kailangan mo talaga uminom, hindi ka nasasatisfy. So, lahi diri sa may probinsya nga ang ihip ng hangin, malamig-lamig pa. Diba? O init, adto ko sa suba, adto ko sa dagat, pwede pa ka maligo. Sa Maynila, wala. Everything is marumi, mainit. Parang parang pati utak mo, parang nakokontrol na ng toxic sa paligid, puso. Kaya dito, kailangan natin ng kumain ng fresh. At saka dito, fresh ang pagkain. Fresh ang hangin. Huwag lang tayo makipunta sa silingan, kamurag dili fresh sa itong mapatihan.
0: Dito mo fresh marites.
1: Fresh marites.
0: Pero, kaning usahay dok, eh, syempre, kita na sana yung magod ko kuan kaning bugnaw kay nga tubig, no? Kani. Kaya bugnaw, usahay, di ka mas satisfied ba, ano, sa imuang ginom nga tubig kay di man bugnaw. Usa ba ikuan na ni dok? Usa ba, Joy, manaba, Joy, kuan sa tong lawas nga always ka nag-inom og bugnaw nga tubig?
1: Nae side effect?
0: Oo, nae ba epekto?
1: Kaya ang atong tinai, may magnet man na siya, mudikit man dayo ng oil, no? Ang mantika, ikaon atong mantika, atong ikaon ng mga sweets, mudikit na siya kumukaon ta og bugnaw. So, pag nadikit na doon, maglisod na tag tangtang. Bisag magpakulunix pa ka, di naman pwede magpakulunix ka everyday. So, dako kayong epekto, ana. Plus, ang lawas na to, ang atong body temperature. Naamay tay body temperature, dapat ang gina-intake na to, the same. Mainit-init po. Kaya kung ato nabutangan ang tubig, magre-react ang atong lawas. So, kadalasan, magsakit ang kuto-kuto, magsakit ang ulo, magka-migraine ka, magka-sinusitis ka, dagana kag bation. It's because nabugnawan dito sa sulod, unya katong atong gikaon, may tendency nga mupilit siya dito, dili na siya mugawas. So kung dagana tag toxin sa atong lawas, automatic magkasakit ta, because 90% of illness comes from the colon. If the colon is clean, our system is clean. But ipasabot, kung limpyo ang atong tinae, limpyo po atong lawas. Kay kanang ginatawag na to nga mga tambok, mga picos, tanan nga sakit sa atong lawas, kung limpyo na itong tinae, mind you, matingala na lang kang ano, nag-ayo ka.
0: Hmm.
1: Kay tungod nga, ang bakterya na agikan sa tinae tungod sa atong ginakaon. So may kasabihan na, we are what we eat.
0: Hmm.
1: Ang lawas na ito, nagapakita lang kung unsa atong ginakaon. Kay kung naanata imbalances, dili na si, ang immune system na ito, wala na na-balance. Tungod nga nadaot ang atong immune system, tungod sa atong ginakaon. Ibig sabihin, magkasakita, mag-umpisa na taog luya, pag magluya na ganita, maniwala ba kayo nga immune system nimo nagluya? It's because of the food that you eat. Kung anong nilagay mo sa tinae mo. Kasi ang ginakaon na ito, diligani na matunaw, maghimo na siya nga bakterya or parasite, parasitic bakterya. Katong parasite, mag-itlog na siya, mauban sa atong dugo, mausabit dito sa ang lawas, mahimo na na sa mga organs, mahimo na na siya nga bukol. So, for iso, ang ginasuggest na ko pirmi sa mga nakadungog, no, be a doctor for of yourself. Kailangan ikaw mismo mag-doktor-doktor sa imong kaugalingon. Kada ka mag-CR, pasintabi po sa kumakain, tan-awa kung unsay resulta, unsay nakita ni mo nga dumi mo. Kana ba, murag ka ng tae sa kambing bilog-bilog? But ipasabot, you're already constipated. Ang tendency, ana, may sakit ang liver. Kay dili na siya maayo ang pagdumi ni mo, nagbilog-bilog kay ang liver, mauna siya ang naga, ang bile, mauna ang naga, tunaw sa atong kinaon. So, kunang gagmay, krak-krak, buti-pasbut, kulang kaog, tubig, inom kag tubig. Ang normal manggod nga dumi, mahaba siya, at least 4 to 5 inches, and 1 inch ang laki, or kahit maliit-liit, basta smooth. Pero kung magtubig-tubig na na siya, magkaliba-kaliba nga ka, pirmi ka mag-CR o ka ng murag may sip-on, buti-pasbut, na kay inflammation sa tiyan. At kung unsa ang nag-cause sa inflammation, it's the bacteria in the colon. May bacteria ka. So, kana dapat nato, patyon dapat nato, kuhaon, so mga gani nga nag-suggesta sa colonix. Kaya ang colonix, immediate nga makatabang para mawala ang bacteria o itong mga ginakaon na itong nagpilit na dito. It doesn't mean na colonix can treat. It can help the treatment. Dapat kinanglan man po nga napunta ginainom ka na kung naa na kay sakit. So ayaw hulata nga naa kay sakit, kay lisod na kaayo mag-treatment, kasi precaution is better than cure. Yes. So mangutana sila, pila ka bisis ba ang colonix? Suggested is 8 sessions per year dapat for precautionary measures, or 2 times a year. Pero kung naa na kay sakit, ibang usapan na yon. Kung wakay ang dapat ang tao, 3 times a day magdumi. Magpupo. Bakit? Tulo ka bisis ta mo kaon every day. So dapat from the time na kumain ta sa oras nagkaon ta, limbawa nagkaon tag buntag alas 8, dapat after 8 hours ilabas na nato. Kay kung dili na siya mo gawas sa 8 oras, maabot na nag 16 hours, mag-create na ta o kanang gas. Yes, mag-create ka ng magkabag-kabag na atong tiyan. Kaya ang pupo, ang kinaon na itong dili mo gawas from 8 to 16 hours can produce gas and acids in our stomach. So, dapat ginagawas na ito na. Pero talagsara kaayo ang mo, tao nga mulibang og 3 times a day. Talagsara jud kaayo. Kaya nga no, kung dili na normal ang imong pagpupo, ginagmay-gagmay na, unya ka ng murag, kulang ka og fiber. Kadalasan sa to, kulang matag-fiber diri dan. Kaya atong ginakaon diri, puro man kanon. Salad. Tanawagod ng mga baligya, puro carbohydrates plus oil. Diba?
0: Yes po.
1: Oil, mantika. So, unsay na itabo sa atong kinaon, nagpilit sa atong tinae. Unsay na itabo, nagkaroon tayo ng mga rotten foods na nabulok ang kinaon nato sa atong tinae. Unsay makatangtang ana, colonix lang og fiber foods. So, pwede ko makatabang sa inyo at mag-advise, punta kayo sa clinic kung paano nyo makukuha ang fiber foods. Yung tatawag natin, prebiotic and probiotics. Kasi kinalan ang tao na ay probiotic Pero bago ka magka-probiotic, napod kay prebiotics. Mm. Kung saan na sila, makatabang na sila para nga mag-healthy ang aton nga guts o aton ato ang tinae. Lisod kaayo mag-balance sa atong kinaon. Tungod sa because of maingon ka, ay wala man good mi kwarta. Naa sa bukid ang tambal.
0: Mm-hmm.
1: Naa sa bukid ang mga kumpletong pagkaon. Ang meat, makatabang na siya kay ginakuhaan nato diha protein. Ang isda, diha gikan ang protein. Pero ang mga fiber foods, makuha nato sa mga gulay. O natural nga mga prutas.
0: Mm.
1: Oo. So, kay mga kasadasan sa lalaki, dili mo kaon o prutas, ambot. Ay daghan kong lalaki na ibalo ang di mo kaon, kay murag feeling nila, nagpamubo sa ilang pagkalalaki.
0: Mm.
1: Naibaloan mo ko, ana, kinausap ko yan, para daw siyang babae kasi ayaw niyang kumain ng prutas. Mm. Pero mind you, ang prutas, gikan, diha gikan ang mga fiber foods, no? So, siguro kailangan lang talaga natin ng educational advice, no, dan sa mga tao para magkaroon ng healthy body.
0: Mm-hmm.
1: Hindi man kainanglan nga magpakulunix ka everyday. Kay 8 sessions lang naman ang required, ang suggested. 3 sessions regular at 3 successive days. And din ang 5 alternate days. Pero kung layo ang imong balay, o niya, kulang po ang kwarta, o niya, may trabaho po ka, we suggest that the 8 sessions must be availed 2 times per week.

0: announced na magkaroon tayo ng promo. Actually, we are now on promo. Ang 1,005 is already a promotion rate. Promotion rate na yan. Kasi mahal na ang Colonix. Pero because ayan ang giingon ni Mami Joy nga mag-promo ta, mag-retain ta sa atong rate. Pero nag-offer kami ngayon ng package promo. Oo, package promo. Kana ang iba man good ang regular individual promo, yun ang 1,500. Pero mag-offer kami ng package promo, immediate buying of 3 successive 3 Colonix, then 3,500 lang. 3,500 lang kasi ang 4,500 ang tatlong Colonix individual, so yon. So makalis ka ng 1,000. Outright buying of naghatag man good ko o ganang proposal sa Maynila sa supplier, gi-approve ang ato ang package promo na 50 pieces, 50 packs of package promo. So 3,500 lang ang bawat package. So katong gusto mag-avail, pwede na kayo pumunta diyan sa clinic, magpa-enroll na. Halimbawa, wala pa mo'y, kasi within July ang promo lang natin until katapusan. Oo. So katong gusto, bisag dili pa mo, tas-tas pang panahon, halimbawa, very busy good mo within July, dili mo maka pa-Colonix, pwede man nga bilhin nyo lang ang package promo. Bayaran nyo, and then pwede kayo pumunta anytime. Pero wag naman next year, no? Wag naman next year kasi ma-expire na yung ating tube, ating nozzle, no? Kaya may expiration din yan. So, I would like to announce once again, then pwede siro balik-balik mo sa program. Now, we are now offering package promo of 3,500 only for 3 Colonix na yan.
1: Ayun. Three sessions.
0: And then, ang ating food detox, mayroon tayong promo from 500 to 300. So, ang food detox, 300 lang po. And then, mayroon tayong BioZapper. Supposedly, 300 na po ang BioZapper. Actually, sa Maynila, 500 na po yan. And then, we are giving a promo of 200 pesos lang muna. Oo. Until July, this is, kasama na to dan, paki-record, baka mamaya magkamali ka. So, ang ating BioZapper is, Colonix is 3,500 for package promo of 3. And then, ang detox, food detox is 300. And then, ang ating BioZapper is only 200 package promo. At mayroon tayong Ventusa. Ang Ventusa is 300. Magbibigay din po ako ng 150 promo sa Ventusa. Yun ay additional services sa magpa-Colonix. Oo. So, gusto magpa-Colonix, mayroon kayong package promo ng BioZapper, which is only 200, and Ventusa, which is only 150. Ang katong nagpa-food detox po ng 300, pwede po kayo maka-avail ng Ventusa or BioZapper. So, adto lang mo sa clinic for clarification, or pwede kayo magtanong dito sa JFM for classification, no? Ay, clarification, I mean. Tsaka pwede kayo mag-text sa akin, ulitin ko po, 0995-598-0455. The promo is available until the end of July. So, katong nakadungog sa promo, kay dagana na nga tana sa ako sa promo sa atong Colonix, this is a package promo of 3,500 for 3 sessions.
1: Ayan. 8:46 sa itong oras, mga kaisunan, no, para sa itong mga tigpaminaw sa mabot sa itong pagsibya, karumbutaga. Anong oras lagi ato sa ito sa Bilongga Gold, mga kaisunan? Para sa mga naibukol sa panglawas, syempre kanyang mga hubag-hubag na ay arthritis or kaning rayuma, no, para sa itong mga nanay at tatay, Bilongga Gold. Dali lang, mabalik pa itong programa ang pag-amping sa mayong panglawas.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, Awa ng Diyos, gumawa.

0: Link. Yan ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Tingnan ko na ya.
2: Kumusta na ron?
1: Wala na ning bukol.
2: Unsa kada ko itong bukulin?
1: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
2: Unsa rin yung mga mo ato?
1: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-stab ya.
2: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
1: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ako sa iyang Yaki oil.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
5: Ay, unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services. Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
10: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga mag-aisgot sa inyong ginahambin nga balatian, matag-adlawang Sabado, alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag. Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Bingher Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: oras, mga higala, alas 8.54 na, no? Sa ito programa, ang pag-amping sa may panglawas, mga kaisunan. May panguntaan na Dre, Doc. Good morning, Doc. Kung magpa-colonix ba pwede ang edad nga 65 years old from Manay?
1: Yes, good morning sa taga Manay. Dami-dami mm-hmm. akong mga naging pasyente dyan. Yes, wala sa edad po. Pwedeng-pwede. Mm-hmm. Ang dili lang pwede i-colonix katong bag-o na operahan.
0: Okay.
1: No, dan, katong na-operahan appendicitis, basta ka ng internal nga surgery sa tiyan, katong na CS, no? Mm-hmm. Katong ang dili pwede. Pero kung sa edad lang, wala problema. Basta 15 years old pataas po, pwede po natin makolonix. O katong mga natubol ng mga bata, na po tayo alternative anak nga tambal para po makalibang sila. Ayun. So, at punta ka lang sa ano. Open ako ngayon. After ng program na to, babalik po ako sa clinic. So, ang gusto magpakolonix, naalang gapon ko sa clinic today. Mm-hmm. No? Kaya basing may muna ako dili sa Caraga, dili po. Nandun po ako sa Baugo ngayon. Uuwi po ako after the program.
0: Hmm. Ayun. Kaya, syempre, ang ito ang clinic, open man, kwan lang, Monday to Saturday lang po. No? Sa ito mga kaisunan, nga gusto magpa-schedule, pwede po ninyo makontak si Doc Nay sa iyahang number.
1: No? Oo, anytime na alam ko, diha man ako gapuyo. So, pwede mo mag-add to.
0: Oo. Naaraman dahi diha, no? Mga kaisunan. Dali na kayo, no? Wala na hikuan. Sa itong mga kaisunan po nga medyo layo, no? Mag-early mo mag-add to.
1: Oo.
0: Oo, para kuan, mas dali mo human ang inyong colonix.
1: Gani ayaw mo mag-add to alas 5 na, no? Kay sarado na.
0: Alanganin sa oras.
1: Alanganin sa oras. Oo. Dapat mga alauna, alas 2, so pwede sa buntag. Nya, magdala mo og inyong ilisan, basing mag-ulan, mabasa mo. Oo. Dala mo sa inyong balon. Oo, may problema.
0: Ayun.
1: Dan, gusto kong ulitin ang package promo.
0: Yes po, Doc.
1: Kasi ang colonix natin ngayon is promo yan. Regular, sa promo tanan, no? Quaridas 1.5. Pero naatay package promo effective this July. So kahit ngayon, pwede po kayo pumunta, dala-dala inyong 3,500 kasi itatanggapin ko yung enrollment. Oo, bilhin nyo po yung tatlong tube outright. Katong tatlo, inyuhan na to. Oo. So, mato ang 3 sessions. So, nyo, dili mo pwede makapakulunis kay busy kang karon kay naman tayo fiesta. Kahit after na ng July, importante, mabayaran nyo po yung, mabilhin nyo yung tatlong job in a package promo kay naka-calendar na dito sa naghatag sa ato ang promo.
0: Ayun. Sayang manggod kayo, apit ng piyesta.
1: Gani. So, pwede man pa after na. Kay mukhaon pa man sila. Ayun ang pabusog kayo, 80% lang.
0: Apit ng piyesta sa Caraga, karong 15-16, no?
1: Hindi pa ako nakapasyal dyan kasi maulan eh.
0: Karon pwede. No, pero taligsik
1: mo. Unsa may ako matan-aw diha karon nga adlaw dan? Adlaw man ni.
0: Na may mga kuan, mga say tawag ni Doc kanang mga pwesto, no?
1: Ana ba?
0: Oo. Og na yung mga night gihapon, no, sa tong
1: Amor dili gid zero ko sa night kay asik ulanan ko. Layo-layo bi ang bawo ko.
0: Layo pod, no. So enjoy lang ninyo mga kaisunan, no. Og Doc, wala naman jud tay igong oras, no. Pwede sila mo contact sa imong numero.
1: Yes, ulitin ko numero ko, 0995-598-0455. Dali lang kayo tandaan ba? Duha ka 9, duha ka 5, tapos 9804, duha ka 5. 0995-598-0455. Globe yan. Pwede kayo mag-text, pwede kayo tumawag. Paliog ibutang ang pangalan pag nag-text.
0: Ayun.
1: Oo, palihog lang. Kay usahay dagan kayo scammer. Oo, so mas gusto na ako may balaan kinsa ang nagatext. Oo.
0: So, dagang salamat mga kaisunan, Doc. Dagang salamat, Doc Nay, sa imong time na sa ito programa.
1: Salamat din dan at salamat sa mga nakikinig. Good morning, everyone.
0: Dagang salamat sa ito mga kaisunan sa Buston, Katiil, Mati, o sa ibang parte sa Davao Oriental ang maabot sa itong pagsibya, karumbuntanga, o happy weekend!
1: Yes, happy weekend, pag-amping sa Mayong Panglawas, because health is wealth.

0: pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magaisgot sa inyong ginahambin nga balatian. Matag-adlawng Sabado, alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag. Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Binher Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.
1: What a 5.7.
2: Moshi Moshi Shiki Yaki.
3: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po na mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Importante kaayo na itong mga inahan, hilabi na sa mga nakapanganak na. Doon na nakitay pang depensa sa atong kaugalingon. Aron mabatukan ang daghang mga balatian mga nanay, no? Ang Nindutron nga food supplement nga makabatok sa galain-lain nga mga balatian hilabi na sa mga bukol-bukol. Mao ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini mga higala. Adun na po'y vitamin C. Kaya ang tanan natong mga kapsula, adun na yun na'y vitamin C. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, aprobado po'y na sa Food and Drug Administration o FDA nga mapalit na karon sa mga butika. Sa atong mga nilabay nga mga programa, naisgutan na ito ang balatian nga mayoma, di ba? Balatian sa mga inahan nga nagadakko ang tiyan. Kasagaran, dili kini kanseros mga higala. Apan mabalaka ang inahan nga duna ni ini. Kaya nga no, hangtod karon wala pa matino sa mga doktor kung unsa ang hinungda ni ini. Apan dako ang ilang pagtuo nga usahay namana kini. Tungod sa genetic changes, no? Ang duha ka hormones nga estrogen og progesterone konektado ka na sa pagdevelop sa uterine lining mga higala, ha? Sabta ninyo. Daghan sa mga mayuma nga dunay genes ang nagalahi sa normal ng uterine muscle cells. Ang mga mayuma dunay daghang estrogen og progesterone receptors, no, kumpara sa normal nga muscle cells sa puson. Nasayran usab nga ang mayuma mugamay kini sa panahon nga magmenopause ang babae tungod sa paggamay sa paghimo sa ihang hormones. Inana na siya pagka mga benign lang na siya mga higala. Sigun sa mga pagtuon, nasayran nga tulo sa upat ka inahan ang dunay mayuma. Apan wala kini nagapakita og sintomas. Ang mga kasagaran sintomas sa mayoma, ang kusog, ang ihang binulan. Kusog kay grigla ba? Nga muabot sa pito kaadlaw o sobra pa. Ang uban gani, isa kabulan, matingala na. Nagasakit ang puson, kanang dapit sa ihang pantog, perminti makuhaan sa ihang gisabak. Kanunay og hapdos mangihi, unya ginagmayra. Nagabago ang pagawas sa ihang hugaw. Og kasagaran, makasinati og constipation, nagasakit ang likod, hawak, mga tiil, og sakitan siya kung makiglabing-labing sa iyang partner. Kung masinati ni mo kini, mas maayo nga magpahiling jud ka dayon sa doktor aron masuta kung unsa gayud ang hinungdan. Mientras sayo, mas maayo. Kasagaran, ginahimo sa doktor, pangitaan og pamaagi aron pugngan ang lawas sa paghimo og estrogen og progesterone hormone, pinaagi sa pagpatumar og mga tambal og pagbutang og mga devices aron mugamay ang mayuma. Kung dili na madala himuon ang operasyon, ang hysterectomy mao ang paghawa sa tibuok matris, no? Hysterectomy ang tawag ana, kanang pagtanggal og matris uban ang mga tubo og obaryo. Kini kung wala ka na plano nga manganak pa. Muna mangutana dahil ang doktor, pila na imong anak, misis? Inana na siya, basta gahuna-una sila nga murag mas maayo nga tanggalan ka na og matris.
4: Pero og dili kanang gusto pa nimo nga manganak, mao to nga pangitaan nila og paagi. Aron malikayan ang maong balatian mga higala, importante ang pingan ang maayong panglawas. Hilabi na ang maayong sirkulasyon sa dugo sa matris, importante gyud ang balansi nga mga nutrients og minerals. Busa kaon sa masustansyang pagkaon sama sa isda, mani, gulay og prutas. Himo ang food supplement. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule maayo usab kung regular nga magpa-pap smear. Muna nga sumayan ninyo, Bilongga Gold mga higala.
5: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
6: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwansa ba mag-uot siya? Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
7: Nawala.
6: Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
4: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy some

0: Alright, class. Unsa man ang pambansang ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
1: Ay, kay balon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken kiyom, sir.
2: Basta joy.
3: Enjoy.
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay naghabon siya sang Yaki Beauty Soap.
7: Ito yung yapag isang ano, subong beauty soap na bla na lang gamit mong kusina. Tapos mo sang tangilamot tas mot bala kagalong o. Mga napatumari ko na siya do mga 3 days to 4 days. So mananaro na nag-effect bala dayon.
6: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
8: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J.

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
5: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7 NJ.

0: Sa mga kabanay nga dunay balatian, hilabi na ang diabetes, importante kaayo nga mag-adjust ang miyembro sa pamilya. Kinahanglan sayron kini aron mutaas pang kinabuhi sa tawong nataptan na. Ako si Kuya Loy, ubanaw sab kita sa atong tulumanong kahimsog sa panglawas atong ampingan kun KPA nga hatod sa kanami marketing. Tanong importante man kaayo mga higala nga sayron sa kabanay kung unsang wa balatian sa ilang kabanay. Kini aron ilang matabangan nga mutaas pang iyang kinabuhi. Kay kung kabalo gani ka kung unsang nga tamang buhaton, aw dali ra kay maka-adjust. Halimbawa, kung diabetes ang balatian sa kabanay, sa pagkaon pa lang kay balo ka na kung unsa ang dapat ihatag kaniya nga pagkaon. Sa batasan, importante usab kaayo. Kay kung magsaka gani ang ihap sa blood sugar level, siya mismo dili kasabot sa iyang gibati. Moong kalit mag-change ang iyang mood. Mukalit og kabago ang iyang batasan kung sa una butan, aw mainito na kay ulo. Kaniadtong panahuna sa mga dato nga nasud lamang nato, makita og mabatian nga dunay naasoy nga balatian. Apan karong panahuna, bisan kita mga Pinoy, mapubri magdili, mataptan sa maong balatian tungod sa lifestyle. Sa dugay ng panahon, wala pa gayon nakadiscovery nga tambal alang sa diabetes. Maong kung mataptan na gani sa maong balatian, ang pagkontrol na lang sa ihap sa blood sugar level ang pamaagi. Ilabi na sa pagbago sa lifestyle o pagbantay sa mga ginakaon. Kay doon naman panultihon nga once a diabetic is always a diabetic. Buti pa sabot nga naana sa sistema, sa usa ka tawo o naana sa iyang dugo. Tinuod nga muubos man ang blood sugar level apan mubalik sa gihapon kung magpasubrag kaon sa lamian kaayo o mga tamis ng mga pagkaon. Ang atong ginarekomenda ang Serpentina Plus Herbal Capsule, kaya niyang inormalize ang blood sugar level. Ang nakanindot pagyod sa Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dili kini pareha sa mga synthetic medicine. Kay kasagaran sa synthetic medicine, kung dili galang makatumar usa ka adlaw ana o pila ka adlaw mosaka na dayon ang ihap sa blood sugar level. Pero ang Serpentina Plus Herbal Capsule, lahi kay kung magnormal lang gani imong blood sugar level, unya nagalikay ka sa mga bawal o nga mga pagkaon nga makapasaka sa ihap sa blood sugar level, mamahimo kining undangon kay dili na basta-basta mosaka ang imuhang blood sugar level. Unya, ibalik na pod kung mamatikdan gani nga misaka na pod. Mabitaw nga ginaingon na mo kaninyo nga i-maintain good sud sa tulo ka bulan. Sa mga diabetic na, is OP naman good nang himuon nga regular monitoring sa blood sugar level hilabi na sa buntag inigmata kanang wala pa bitaw sud ang tiyan o kung sa mga pagkaon. Kana kung nagduha-duha ka sa pagbiya sa imong ginamintain nga mga tambal nga gihatag sa doktor, okay ra na. Basta importante kaayo mga higala nga i-monitor nimo imong blood sugar level kung nagatumar ka sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kay kining Serpentina Plus Herbal Capsule, kung mo ni imong tumaron, aw paspas kaayo, mamatikdan nimo ang pag-ubos o pagkunhod sa imong blood sugar level. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule nga dunay sa gold nga luyang dilaw kon turmeric nga kini maayo kaayo sa blood pressure, sa blood sugar level, inormalize niya kini. Maprotektahan usab ang imong internal organs sama sa imong kidney. Nasayod na kita kung unsa ka importante ang kidney, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
1: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
3: Pas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya.
1: Mm-hmm.
3: Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng Serpentina mo na okay na.
0: Ayo gud kalimti nga kung aduna kay pangutana o aduna kay kasulti, padala ka na sa tong text line 09771825833. 09771825833. Buot gid nato nga kanunay healthy kita og layo sa unsamang mga balatian. Dinhi na lamang kuto bang atong programa karong adlawa, sa susamang oras mag-uban na usab kita. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental, 105.7.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lang ko pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito sa Yaki, na dugay-dugay po na kong liver at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7. Enjoy!

0: Kabalo ka apo. Sa unang panahon, kung aduna ko'y 50 pesos, makasuloy na ko sa mall. Pag uli na ko apo, naana ko'y polo, naana ko'y pantalon. Brief, unya napagyan ko'y panyo o medyas, naapa ko'y sapatos.
1: Karunday lo!
0: Oh, lisod na apo, naana manggoy CCTV camera.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
5: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
5: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
5: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon pud ang imong love life.
6: Tinuod ka dan, pasistingan do ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
9: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
8: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ate, ate, ano yan? Joy
11: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
3: 105.7 Enjoy.

0: good niya. Iya pong ulo basta nang yung panit ba ka nang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon niya. Yung problema lagi ko kuya kay kung ako itambal ba niya insulay ko nang inibitong product ng Yaki Baby Soap niya. Baru bigyan siya nakaayo kuya nang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
0: Baby pa po sila, pagkirang pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
0: Kalaw na ira maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
7: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. 105.6

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka. Kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanamok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ng kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil, manan siya kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na!
5: Ay, unsaan man eh, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Unto na Joy!

0: Paita ba yun? Walang kay trabaho. Gitantan ko sa guwang boss kay nakatulog ko.
1: Grabe po ng imuhang boss, oy. Gitanggal ka sa imuhang trabaho tungkol kay nakatulog lang ka.
0: Oo? Oh, nakatulog ko? Kauban ng iyang asawa?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, taga-gabi, lali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Kakyot!

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: og sa try na ako sa tanan ng mga pamilya ng anak. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis tanan. Mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
3: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nag-kaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuwa kahit dili lang kukusgan ni arang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Joy FM! Udto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaye nga galoy? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy In Joy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: feel good.
1: 105.7 Joy
2: FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
3: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
4: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
5: Kansa ka ng kuyot.
6: Pero karon?
5: Na karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
6: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
5: Gidiyaki vitamins yan.
4: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGM Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na! Joy
9: FM! Ay, unsaan man ni uy?
10: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
9: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
10: Ah, mo ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
10: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
10: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
9: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
10: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
12: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
11: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
13: Udto na Joy!

0: Pre, naluoy, yun ko si Muhang Lola ba?
1: Nga naman, pre.
0: Nagsabay, may ugsimba atong Dubingo. Nagsige ko buo-ubo dito simbahan. Gitanaw na gudyas mga tao. Mag-abi siguro nilag doon na COVID imong lula.
1: Da, papansin ra to.
0: Hmm? Nga nung napapansin na imong lula?
1: Da, pre. Ibago man ang iyang skinny jeans.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo. Kakyo!

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to kitistingan ako. Salamat kin naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
7: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
7: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
7: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
8: Tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
7: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
7: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa ato ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!
9: It's such a

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galaing-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala. Immune system kay maumang gud ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis. Ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit ana, pancreas, ana God. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya, bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil, inom lang gihapon, pastilan pagka-adik. Walay sod ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao o kaning pangkriya sa tao. Kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon. Pastilan, looy gyud kaayo ka. Unsa ba kaimportante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas. Maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon. Maokini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto o tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayran mga higala, kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Muna ang ginaawag namo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw nato si Kuya Loy para na pod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa number 0907-505-0670. Hello Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumar sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kinika food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas ni ini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang kidiyaki vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pa ilaing text gikan sa cell number 09-07-99-47183. Kuya Loy, ug Mami Joy, ako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawagtang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kay natabang sa kuha ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong puson Sa pagtuman na ko sa Yaki Herbal Capsule, nahatras ko sa Yaki Oil Liniment na huwag tang nagyod ang kasakit ni ini. Si Lindy ay nidiri sa Bantulinaw. Wala kita igong oras mamidyo sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ni ngatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigyan sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, hindi na masyado.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig, nang gagmay ko nga ko, katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong palit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga salim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katul. No? Karoon wala na, no? Yan, na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilog ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunod bita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mamimu ato?
2: O na, nangiinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron. Unsaon? Di man good mo mo to, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o at ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: My life. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha yun maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig, iro nga nagsigig gahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, d-alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga, naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo, labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayo nga pasagdan ka na. Kinahanglang gyud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod gyud na kung sa ang oras nga ginaingon, mao gyud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kon dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric, pero ayuha gyud og limpyo kana og sigurado nga makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar mga higala. Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
0: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
3: Unsa ka daras ka nagatumor og Bilongga, ma'am?
0: Morning o gabi nagatumor ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7. Joy

0: 105.7.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko na sa balayba, mag-inom na lang akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo na ako sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya, then ganahan na siya mukaon. Katura man itong nga tamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. All
5: my life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis para beautiful, Mami.
3: Problema ba 'yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
2: Glutagency, Mami? Ano 'yan?
3: Ang glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant 'yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi 'yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen anti-wrinkles 'yan para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, Mami.
3: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Nagagamit daw ka sa ganado. Tinood di, sir?
3: Tinood, Lord.
2: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga, sir, kung unsay epekto sa mga sa ganado?
3: Mubarog yun, muisog yun. Inahanglanan na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkwag ka, mag-switch ka, patik yun.
2: Pusay, sir, boy, muabot sa huwag ka ng tag-duha kaadlaw, tulog kaadlaw, inga na. Sa mong experience, ang iyang kadugan yun nga epekto, may experience pwede mo inga na gyapon?
3: Gusto ka, mukwag yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
4: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Garlic Plus with sodium ascorbate.
6: Vanessa, 39 anyos, adunay high blood latte. Moabot og 130 over 100 na akong BP. Kuyaw-kuyawan gyud taog samot kay simba ko palayo. Kalita tag kakirig dira. Ug adhabayan ni akong anak kay school ug elementary pa lang tapos akong bana mananagat. Sige bayan ni gula sa balay. Mao nakahuna-huna gyud ko na maghinahinay sa akong ginakaon. Blessing apod na nakadungog ko sa radyo kay Kuya Mike aning Garlic Plus. Wala gyud ko nagduha-duha. Namalikid ko sa butika. Gisulayan agud nako og 1 pad. Naarang-arang man akong paminaw, nawala agad akong lipong-lipong. Unya pagpabipin ako, 120 over 90. Kundili over 80 na akong BP. Maong sukad adto, mauna niya akong ginainom sa buntag unya sa gabi eh. Pasalamat yun ko sa Garlic Plus. Og syempre, pasalamat sa Ginoo. Nga naaning Garlic Plus, gipaila-ila na ako. Salamat!
5: Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus.
7: My life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: 105.7.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tubuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, lama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Maayong adlaw na usab, ganatong tanan mga higala. Salamat. Panibagong adlaw na naman nga gihatag si Ginoo sa ato. Magdungganay na usab ta, mag-uban ta din sa atong dulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o gining Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala mas epektibo busa suwayi ra gyud ninyo mga higala kaning pag-atake sa kasing-kasing o myocardial infraction o MI mahitabo tungod sa taas nga panahon nga kulang sa oxygen ang ato ang kasing-kasing muscle kaning ginatawag og heart muscle tungod sa mga nibara sa blood vessels nga nagasupply sa dugo. Walay edad nga ginapili ang atake sa kasing-kasing. Apan kasagaran kini sa mga hamtong na ug dunay family history ug sa mga taong abusado sa ilang kaugalingon. Walay control sa pagkaon, walay regular exercise, daghang bisyo sama sa sigarilyo ug ilimnon nga taas kayo og alcohol. Mahitabo usab kini sa mga taong dunay diabetes, obese ha, sobra sa timbang mga higala, dunay high blood pressure, dili maayong lifestyle o poor eating habits. Bago atakihon ang tao, makasinati usa siya sa pagsakit sa dughan. Pagpamuypoy sa mga bukton o mga kamot, mga higala. Lisod maginhawa. Grabing pagsingot, matingala ka ang singot, grabe, gaawas-awas. O dili masabtan nga pagpamugnaw sa mga kamot, mga tudlo, murag daw magtulo o ice. Grabing kabalaka o uban pa. Mga higala, kung naata ni ini, dapat gayod nga malisang kita, di ba? Kung nakabaluta nga wala gyud ta nagaamping sa atong kaugalingon. Aron malikayan kinay, una, batasanon ang healthy lifestyle. Balansehon ang diet. Kaon daghan prutas o gulay. Regular nga mag-inom og Yaki Herbal Capsule matag adlaw. Mo kon ang hinungdan nga ania kay ta karon. Nga nagahisgot ta sa ato ang panglawas tungod ni ining Yaki Herbal Capsule. Gikinahanglan gayod nato kini matag adlaw, makatulo. Buntag o tuhapon. Isip, hulip sa ubang mga sustansya nga dili nato makuha sa ato ang mga pagkaon. Kay kompleto ang Yaki Herbal Capsule. Kay ihang limpyuhon sa Yaki Herbal Capsule ang pagwagtang sa mga nibara sa mga blood vessels aron makacirculate o tarong ang dugo nga ginabomba sa kasing-kasing paadto sa tanang parte sa lawas. Mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato ang function o trabaho sa mga parte sa ato ang kalawasan, ilabi na ang ato ang mga internal organs. Regular exercise, magtulog ta og eksaktong oras, inom og daghang tubig, ayaw padala sa mga problema sa kinabuhi og isalig na lang nato na sa kahitasan. Mga higala, kaning problema dili gyud na mawala sa ato a. Busa nakabalo na ta nga ang tao aduna gyoy problema. Huna-hunao na lang nato kung unsa ang maayong solusyon. Tuhod ni ini mga higala, mao ka na ang hinungdan nga permi na mo kamo ginaawhag nga ayaw ninyo kalimti ang pagtumar regular sa Yaki Herbal Capsule. Tungod kay maayo kini sa ato ang panglawas. O aduna kamo'y mga pangutana bahin sa inyo mga balatian o di ba ka aduna kamo'y mga maayong kasinatihan, may kinalaman sa ato ang produkto, palihog i-text kami sa cell number 0928-677-0331. Paminaw nato si Kuya Loy para sa iyahang mga interview sa ato ang mga kababayan na una nang nagagamit sa ato ang mga produkto, ang produkto sa Yaki.
2: Yes, Mami Joy, sa mga na-text, ato ang text line, text gikan sa number 0912-632-8477. Hello Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat lang ko sa inyong produkto nga Yaki kay naayo gyud ang panakit sa akong lawas. Mihaplas lang ko sa Yaki Herbal Oil. Si John Fede ay ni Kuya sa Purok 5 New Corella. Text usab gikan sa cell number 0912-678-2507. Kuya Loy, ug Mami Joy, salamat gyud kayo sa inyong produkto nga Yaki Baby Soap kay nawala gyud ang allergy sa akong anak. 2 days lang gisabunan nawala gyud. Gipatubar pod og Kidiyaki Vitamins. Karon nahimsog kayo sa salamat gyud kayo sa inyong produkto. Text usab gikan sa cell number 0912-744-45819. Hello Kuya Loy ug Mami Joy. Salamat yun sa inyong produkto kay nasamad ko. Ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil na wala gyud sa dayon dali kay naayo. Si Gerson di ay ni Kuya taga Surigao City dirimi sa mainit puro krusal. Wala lang kita igong oras atong tudmanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas-mas mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Walang katapusan nga pagpasalamat kaninyo sa pag-uban kanamo niining atong programa. O ginaot paunta makatabang kaninyo ang atong ginahimo nga programa. Tandaan yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: Good afternoon mga ka-joiners! Ayan, nagbabalik naman po ang inyong chika Dora na tita. nagbabalik naman po ako sa kahanginan, no? Ako po si DJ Jam. This afternoon mga ka-joiners, na ako'y kauban da rin, no? I'm pretty sure nadunggan ni na ninyo ang iyong tingog. So, pailailan na ako sa inyo ha mga ka-joiners. Ang akong kauban, lalaki ni siya. Tapos, single. Ay! Talaga nga naman. Atong mga ka-joiners na raroon, nag-abang na dayon. Face reveal? Dili pa pwede mga ka-joiners, no? Pero introduce na ako sa inyo akong kauban. Partner! Kamusta, kamusta? Good afternoon sa iyo, partner.
1: Good afternoon po, partner. Mayong hapon dahil sa itong mga ka-joiners diha. Ako dahil si DJ Kill, ang inyong student jack para sa afternoon joyride.
0: Ayun, mga ka-joiners. Talaga namang tingog pa lang, no? Maklaro dyan mo bang gwapo jod?
1: Ayay ka.
0: Ayay ka. Si DJ Hello, Dan. Paano ba si DJ Dan? Gwapo mo po si DJ Dan, no?
1: Gwapo, mansad sa akin.
0: Gwapo, tangkad.
1: Pote.
0: Buutan daw, buutan si DJ Dan. Buutan? Buutan na lang. Anyways, mga ka-joiners, no, karong hapon, kita ang mag-uban-uban sa afternoon joyride. So, if you want to join mga ka-joiners, pwede mo mag-message sa atong Facebook page nga Joy FM, 105.7 Joy FM Caraga. Og, of course, syempre, yung mga greetings, mga shout-out, no, pwede po ninyo dito ipadala mga ka-joiners. Ayan, karong hapon, sa minidot, chikahon karong hapon na partner. What do you have in mind?
1: Ganihang kanang temprano ko, di ba na atay inter-high school basketball games, no?
0: Yes, oo nga pala. Kasi nga partner, padulong na ang ato ang ano, town na fiesta, ang fiesta sa Caraga. So, na ay mga padula, no? And unsa man ang schedule ganihang buntag partner?
1: Ganihang buntag partner, naglaban sa first game ang CNHS o ang San Luis National High School.
0: Mm-hmm.
1: O pagka second game pod ang SMAC o Santiago National High School.
0: Mm-hmm.
1: Grabe ka intense ang laban nila partner, kaya naman ko dito ganiha.
0: Ay nitanaw ni ka partner.
1: Yes.
0: Nitanaw ni ka. Oh, kinsa may nidaog partner sa first game?
1: Sa first game ang nidaog kay ang San Luis National High School. Kuya
0: mm-hmm.
1: kayong ang ilahang match up ba kay gamay ra kayo ang biya, so grabe ka challenging para sa duha ka eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Sa second game po, didaog ang SMAC. Yesterday na pili man ang SMAC sa Sangab National High School, pero karon nibawi na nibawi gud sila.
0: Mm-hmm. No? Very good, very good, kinibawi di ay. Pila man ang score partner?
1: Kana ang wagay ko kabalo kay nakalimot naman ko.
0: Yun lang, pero ang importante ni daog, ano?
1: Yes, importante ni daog sila og naghatag og lingaw sa mga katawhan mm-hmm. sa Caraga.
0: True. Kanusa man ang ilang next nga game partner?
1: Basig karong hapon na apay sila yung third game ata, pero wala ko kabalo kung unsay schedule nila karon. Pero ugma naman tay mga natay championship game.
0: Tomorrow na agad?
1: Yes, tomorrow. Uy. Basig hapon. Kung dili mga ma-change ang ilang schedule, kay ang nasa schedule hapon man ang ilang championship game, pero wala ta kabalo kung unsa man gyud.
0: Di ay ba? So atangan nato na mga ka-joiners, no, kay intense pud niya labanan sa inter-high. Kay sa una man good sa kung panahon, wow, mura magtigulang na kita, no. Pero sa una man good, grabe jud na ang rivalry between private school and public school. Partner, ang kuan sa una, ang labanan sa una, SMAC versus NHS. Pag ganyan talaga, partner, ano, makitaan dyan mo na dyan division of colors dara sa gym. No, ang pikas ka court, ang half court, blue. Niya ang half court po kay red or maroon.
1: Yes, partner.
0: Niya intense dyan na labanan sa una, partner, kay pati ang mga fans mag-away. Pero karon marag, kuan na ni na develop nga healthy ang pag cheer o pag support kina tong mga fans, no? Dili na kasi intense ba unlike before nga mo pala pag sugod sa first game ang mga players nagdula og basketball, pero ang mga fans dito nagsumbagay na. Ganyan siya ka intense sa partner noon. Ngayon kasi mero murag cultured na tong mga fans, no? Na nasa na develop ng healthy nga pag-support sa ilang mga teams.
1: Yes.
0: But anyways, abangan nato na mga ka-joiners kung kinsa man jud ang modaog aning Inter-High. Uga syempre daghan pag mga events ang kaning na-prepare ang tourism for Our Town Fiesta karong July 16. So atangan po nato na mga partner ka-joiners, no? Nabay guest karon ka-join partner. Murag nalibog na ko. Guest karon, celebrity guest partner. Have you heard?
1: Murag na may celebrity guest karong I think July 15 ata. Nakalimutan ko kinsa tong celebrity guest
0: July
1: pero
0: 15.
1: Murag da amang gyud siya sa Silitan Plaza pagkagabi.
0: So atangan pud na sa mga ka-joiners, no? Medyo
1: yes.
0: Kuan biya na sa partner, no? Actually karon nga fiesta partner kani murag ginaingon sa mga ka-joiners ato ba nga mingaw kuno. Mingaw kay lagi kani executive order nga giya mandate sa provincial government nga iles ang kaning mga bongga nga celebrations kay atong ang nasud nato na pa sa kapitos o crisis, no?
1: Yes.
0: So atangan na nato ang mga events mga ka-joiners kung unsa may mga events nga gi-prepare para sa ato ano sa tourism. And of course, nag-hope ta na maging successful ang kaning celebration sa tong fiesta. Yearly na to na nga gina-pray kay syempre pag fiesta, di ba? Dili jud malikayan baka nang naabitay kagubot, naing kanang mag-away ba or unsa. So gina-pray na to na maging successful ug maging peaceful kanunay nga tong pag-celebrate sa tong town fiesta. Anyways, mga ka-joiners, no? Ubanin mi ninyo, duhani DJ Kiel. Ayan, pangalan pa lang, no? Pogi na jod. Makikita nyo rin
1: Pogi
0: si DJ Kiel. Pogi na talaga siya, mga ka-joiners. Ayan, makikita nyo rin po si DJ Kiel. Kailan ba? Kailan ka ba mag-face reveal, DJ Kiel?
1: Wala ta kabalo ba si mga next life?
0: Next live. Ay, dili pod. Of course, kasi si DJ Kiel, student pa kasi siya, mga
1: yes.
0: Ka-joiners. Ayan. So, kumbaga minor pa kini si DJ Kiel, no? So, okay raman nga makakrush mo sa yung tingog. Pero, wag na lang kayo magkakrush sa kanya talaga in person. Kaya bata pa man, no? Oo. Paano pa rin siya, mga siguro na anak pa niya siya sa 15 years old. Tama
1: ay,
0: ba?
1: Dilipod.
0: Ay,
1: dilipod. 16. Oh.
0: 16 years old, ayan.
1: Ano, gilipod sa baby face.
0: Baby.
1: Ay.
0: Talaga nga namang baby face ko noon ni si, ano, si DJ Kiel. Ayan, makitaan gihapon ninyo ni siya mga ka-joiners na no? Puhon-puhon, maing lawas. Pero karong hapon, again, pwede mong magpadala sa inyong mga messages, inyong mga greetings, mga shoutouts, unsa pa ka na dara ka ng mga song request sa itong Facebook page, no, sa Messenger. Mag-chat mo sa Joy FM, 105.7 Joy FM Caraga. Uga, unya, toot-toot, basahon na mo na mga ka-joiners. Maglibog na dyan ko, partner, no, kasi may katinig and ka-joiners. So, naglibog na ko. Pero anyways, ang gist dara, I love you all. Ay, talaga nga naman, minamahal kayo ni DJ Jam. Ayan. At dahil minamahal ko kayo, mga ka-joiners, no, karong hapon, I have prepared a song for you. Kanisya, mga ka-joiners, isa niya sa mga classic nga songs, no? And paborito ni sa mga tita. Paborito po ni sa Lola Guru ni DJ Kiel. Oh, kaninga music, mga ka-joiners, no? Fan to siya. I-greet siya. I-greet siya, DJ Kiel.
1: Karam, ayaw hapon dahil sa kaulola diha. Kung naminaw ka karon, unta, proud ka na ako.
0: Ay! Talaga nga namang, syempre, no, mga ka-joiners, proud po dyan ang itong mga ang kaning parents o kaning lola ni DJ Kiel sa iya nga nadunggan na jud iyang tingog dinhi sa radyo. Oo, siya ang magbibigay ng kulay at of course youthfulness dinhi sa Joy FM kay syempre kami ni DJ Dandalandan na medyo hindi naman sa sinasabi ko natiguang na mga tigulang na may pero parang ganun na nga, no? Mga 30 na, ganun, yung mga edad natin dito. So, we need a new face, new voice, fresh personality sa radyo. So, at ang inin nyo, kini si DJ Kiel, napod siya ay solo program pohon, hopefully, no? Og, yes, madunggan po ninyo siya pohon-pohon sa iyang sariling program. Anyways, mga ka-joiners, isupport ninyo among program, no? Every Saturday na kini, 3 to 5 p.m. So, pwede mo magpadala sa inyong mga requests and everything. Kung namin mga pang-shoutout na ha, pwede po mo mag-message sa mo. But this afternoon, ayan, partner, magbilin sa tag-song sa ilaha partner, no? Kani siya nga song, ginatawag niya siya nga Designer Music. Girelease kani katong October 19, 1981. It was released by Casablanca Records and is famously remembered as a certified smash hit in the Philippine and Mexican disco scenes. Mga ka-joiners, I give to you Lips Incorporated Designer Music. Mabalik pa ang Afternoon Joyride!

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya, kung makain ng kuana, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inuna na gula akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makain ng pong Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM. Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nak-Nak. Kung sa mani nakuha ni Mos Glado sa inyuhang iksam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent? Absent ka sa inyuhang iksam? Da, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ikaw na!

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Ayan, mga ka-joiners, nagbabalik po kami ni DJ Kiel. Meron po tayong update sa ating isa sa mga sports na ginadula, no, karong hapuna. Partner, unsa may update dira, partner?
1: Karon, partner, sa hapon ang Sepak Takraw team sa St. Mary's Academy o Pantuyan National High School. Fighting for champions na sila, partner, no? Grabe, kiri ka intense ang laban nila karon ba?
0: Magaling, magaling. Fighting for champion na ang Sepak Takraw, Pantuyan National High School versus St. Mary's Academy of Caraga. Naana siya sa evacuation ba, partner?
1: Yes, partner. So kung nai gusto mo tanaw,
0: yes, pwede
1: mo mag to.
0: Tapos partner, napot tayo live score sa basketball, no? CNHS, happening now. Dara sa Old Municipal Gym. Happening now po mga ka-joiners. 32 po ang SMAC, 34 ang CNHS. And ngayon lang partner, nag-tie na sila doha. 36-36 ang score.
1: Grabe.
0: Dikit, mainit. Yes.
1: Dikit na dikit ang laban.
0: Murag ano talaga to partner eh. Parang seryosohan talaga to.
1: Tanaw na ko partner, baka nang sa gym karon, grabe kayo ang mga cheer sa
0: yes.
1: team sa CNHS o sa SMAC, no? Magsinagitay, nagisira karon ba? Kaya syempre, tie na.
0: Ayun partner, 38 na daw ang SMAC, 36 ang CNHS. Oy!
1: Naghahabulan sila, partner.
0: Naghahabulan ang dalawang koponan. Mainit ang labanan po, mga ka-joiners. So, kung naamodera sa Old Municipal Gym, no? Or asa man mo karon, naamasan yung panimalay, pwede po mamuhabol sa ilang game. Second quarter. Second quarter karon, partner.
1: Yes, partner.
0: And, of course, partner, karong hapon na, unsa may kuan, na namati, na ay nag-greet actually, partner, no? Gipa shout out si Ma'am Melia Fe Bantayan Tikoy, ano siya? Shout out po kan John Xavier og Joey Ethan from Mama in Hong Kong. Siya, thank you po DJ. Ayan, good afternoon po kay Xavier, John Xavier og Joey Ethan.
1: Shout out
0: sa inyo from your mother in Hong Kong. Ayan, yung ano talaga partner, no? Yung pagmamahal ng isang mama.
1: Yes.
0: Umaabot kahit saan. Kahit saang parte ng mundo. So, sa itong mga ka-joiners po, no? Ang nag-hydra sa, ano? From Javelin, Ma'am Javelin. Ayan, good afternoon, Ma'am Javelin. We miss you so much. Kamusta naman ka, dira, ma'am? Si Wang sa Jive Face. Pangaldin Balidong, good afternoon po dara sa inyo ha. And kay Sir Anthony Dumay Lumad. Ayan, good afternoon mga ka-joiners.
1: Mayong hapon sa inyong tanan.
0: Yes, kung naamoy mga greetings, mga ipa-shoutout pa dara, no? Don't be shy. Oo, wag kayong mahiya na magtanong. Kung may, ano ba partner? Dugtungan mo.
1: Message mo kung may naamoy mga chika ba? Para natin, kwanari, no, natin matapik yun.
0: We live for the chicas of, the titas of Caraga.
1: Yes, partner.
0: Ayan, so kung naamoy mga ipa-shout out, mga loved ones ninyo, no, naamoy mga music request, of course, pwede ninyo na siya ipadala sa Messenger sa Joy FM Caraga, 105.7 Joy FM Caraga. Ayan, and dugang pa no, pahinundom sa itong mga ka-joiners nga nagapaminaw karon sa itong radio station. Every Saturday po, kami na po ni DJ Kiel ang maririnig ninyo sa Afternoon Joyride.
1: Yes, partner, ayan, talaga 3 to nga 5 namang, p.m.
0: Oo, sasamahan po namin ang inyong hapon. At tayo ay magchichikahan all afternoon. And of course, kasama na rin ang good vibes na music. And

0: Yung mga greetings nyo and mga messages nyo, babasahin po namin yan lahat-lahat. Ayan, DJ Kiel, meron ka bang ano, meron ka bang iiwan sa kanila na music?
1: Hindi talaga ako kasi ano sa music. No? Iba yung music taste ko, parang hindi nila magugustuhan yung music taste ko. Baka makarinig sila ng isang pangmalakasang pusong bato.
0: Very out of character ang pusong bato sa imo partner, no?
1: Yes, abi nakog, partner.
0: Wala na ninyo nabtan ba? No, murag abi nakog amuara ng generation ang kanang pusong bato. Anyways, karong hapon, mga ka-joiners, magbabalik ka pa rin po ang Afternoon Joyride. And of course, kami magbabalik pa rin kami later. For now po, meron po akong music na iiwan sa inyo. This is I Love It by the Korean K-pop sensation Psy.

0: Ayan, nagbabalik po kami mga ka-joiners. Ito pa rin po ang afternoon joyride rin sa Joy FM, 105.7 Joy FM Caraga. Partner, grabe kainit ang basketball between CMHS and SMAC.
1: Yes, partner, no? Dikit ka yung laban sa fourth quarter. Fourth quarter na sila karon, di ba,
0: yes,
1: partner?
0: Yes, fourth quarter na. Pila na lang kami ni partner?
1: 5 minutes.
0: Ayun, 5 minutes na lang. Sana umabot tayo. Pero, dikit yun ang laban na mga ka-joiners, no? Na may biya ang score, pero isa lang or duha. So, yung ana siya ka-close meet yun ang fight between the two schools. And, of course, mga fans nag-hope nga unta mo daw ang CNHS and unta mo daw ang SMAC. Pero, whatever may happen, dapat maging sports pa rin po. Ayan.
1: Yes, partner.
0: And syempre, karong hapon, partner, naka-greeteran, naka-shoutout.
1: Yes, partner. Gusto rin ako i-shoutout si Ma'am Melvin Alimbon o Ma'am Sheena Labasan, no? No, mayong hapon sa inyo, ma'am. And thank you for interacting with our page.
0: Ayan. Thank you po sa pag-uban-uban sa mo ni DJ Kiel, no? And of course, DJ Kiel, it's very ano, sa mani kaning na ating prior nga activity o commitment karong hapon, no?
1: Yes,
0: so ma-short o ma-cut short ang kaning pag-uban-uban nato sa mga ka-joiners. Very, very sad. Pero of course, mga ka-joiners, like I said earlier, magiging parte na po kami ng inyong Sabado ni DJ Kiel, no, starting this Saturday and for the next Saturdays to come. So abangin ninyo kanunay kung saan mga pakuno naman ni DJ Kiel, no. So karon medyo nag-warm up pa may warm up pa siya, no. So next Saturday masiga na ate ma-invite nga guest or live magatawag ta live sa itong mga ka-joiners nga nagpaminaw sa itong programa nga Afternoon Joyride. Ayan. So, next week po, mag-uban-uban na ang hapon ta ninyo dun sa Afternoon Joyride. O, syempre, kinigi hapon ang inyong DJ nga Chica Dora, si DJ Jam o si DJ
1: Kiel.
0: Ayan. So for this afternoon po, kailangan na po namin magpaalam ni DJ Kiel dahil meron pa po kaming mga prior commitments. Very sad. But we will be back next Saturday. And of course, kini ang inyong mga kaubang sa kahanginan. Nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hinumdumi nga. Padayon lang ta. Usa ka pahiyom, usa ka paglaon, ug usa ka maayong ugma. Hangtod sa sunod, sa ubanin mi ninyo sa Afternoon Joyride, mga ka-joiners. Bye-bye, and we love you all. Amping-amping, kanunay!

0: my heart.
1: 105.7 Joy FM.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloy ako sir, wagyod na ko na ayaw ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun. Ayaw ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Pet pet. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duwa ka pad. Naayo.
8: Duha kapad lang yan,
7: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soup o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay mako bang anak to, daghan kay siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ang anak o sabon niya kay tapos ipapitan po na po siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang gaplasan na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gilay na niyang ano, mga nuka-nuka kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soup. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang ngasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy
1: Joy
6: FM. Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung akngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Copy Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung doon na kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og kaog gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naige feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imoang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako tipo di ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo na ko man nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang tisingan nya. Wa may si minutos kuan na ang sakit ning wala kaning datbaan ni eh. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto baling duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7.
1: Joy FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuwa ko isa, usog pud mukhaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
3: O sige, muli mo ngano ni gana ilang kaon.
2: Makaagbunta, paimno na ko sa humana na sumaha, paimno na ko yaki.
3: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige guna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya mbana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkakaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imong kang mag-relax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingo nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra imo nimo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na!

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana. Kanang
1: di-amnesia, manggod
2: ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagma siya, naghantay sa pangol. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Joseph Libay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang wiso log.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray sa ang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa atong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!

0: 105.7.
1: 105.7 Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
4: Duwa kapad, wala na yung lahing kaya wala na kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus.

0: naa na pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, Garlic Plus.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga

0: nga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao kana ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna og kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway og tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. 'Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
1: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
2: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kuwan sa ba mag-uot siya. Sige, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Kuwan ako kakapoy. Nawala man.
3: Nawala.
2: Nawala ng sakit sa akong kuwan, kasing-kasing.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undang eh. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan eh amo yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usog ko mukhaon. Iya ka ning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
3: Pero matagbun ka, sa imo na ko, sa mga nila sumahaw, sa imo na ko yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahapon.
4: Sige, gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan ako Amran.
1: Babes, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuaw sa akong panty.
1: Sige, babes. Human na, babes. Ako nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: soul.
1: Havana Brown, Red One, Mr. Worldwide.

Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: ay tao man lang lagi ta.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Caraga 105.7.

inverted story of Magellan and Lapu-Lapu long time ago.

ako'y tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritero. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

0: 105.7 Joy FM.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lang ko pirmi o kanayaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

0: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
1: O, oh, tinuod yun na, Kuya Loy.
2: Ano sa nila yung tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
1: Ang manggol, agay manggol at ang sige ko ka na mo. Sa ay, may lang ko mga juice, mga aslo, may labi na mga soft drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung ramad, samaran akong kutukuto, di, take off capsule yati. Ang ay man ko, sa Suloka capsule, nanawa man ako ang
0: gibati
1: ng
0: hyperacidity. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilin lagi, nahantog karin.
5: Ano po?
4: Eh, morobi na mga kakalako kung hindi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong anis pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: 105.7 Joy
1: FM. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na koy igagaw nga nangupo ang TL diretsong abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Eh wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duha ka pad. Na naayo.
3: Duha ka pad lang ang yan,
2: Gino. Duha ka pad, wala na lahi kay wa may kwarta. Kaya ako nagkuha na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Parang ano na, parang silog ng manok.
5: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
4: Yung Yaki Capsule po.
5: Tapos?
4: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, hindi na sinaga-sasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
0: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: Inday! Mga una ta!
1: Una-una na lang mo, sir.
0: Ano man?
1: Wala ko'y gana, sir. Wala ko'y gana. Maglungan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date, no?
6: Oh, siyempre. Dan always magkita ng kaporma.
5: Nya, yeah, kamusta man yung mong love life ka ron, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Gita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
6: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na yung mong love life.
6: Tinood ka, dan. Pasistingan doon ko, ana, dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakasatian tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
9: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
10: Ano sa nila, itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
9: Ano ang goal? Lagi mong goal itong sige ko ka na mo. Sa hayo, may lang ko mga juice, mga aslo, may labi na mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, take off capsule, Yaki. Ang ayman po, sa Tuloka Capsule, nanawa
8: man
9: ako ang
8: gibati
9: ng
8: hyperacidity. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Rewind

0: 105.7 Joy FM.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukao ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Kaya ako ang isa, usog po mukaon. Iyan ka ng isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
4: Pero matagbong ka, paim na ako sa humalina po maha, paim na ako yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
4: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out of school youth ato ang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang ang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
0: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Pinuodin na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
4: Unsa rin yung bumi mo ato?
3: O na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nag-i-aplata na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Farm.

0: Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind.

say you.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Nagagamit daw ka sa ganado. Tinood di, sir?
3: Tinood, Lesson.
2: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga, sir, kung unsay epekto sa mga sa ganado?
3: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglanan na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkwag ka, mag-switch ka, automatic yun.
2: Pusay, sir boy, muabot sa huwag ka ng tag-duha kaadlaw, tulog kaadlaw, inga na. Sa mong experience, ang iyang kadugan yun nga epekto, may experience pa ni mo inga na gyapon?
3: Gusto ka, mukwag yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
4: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.
6: No me dejes, no. Tienes que olvidar.

0: Hoy, Juan. Si Maria, maoy asawahan. Kay dako, kayo sila galubihan.
1: Tatay, ba?
2: Uso may tanaw ni Busa ko ang nawong kagurang.
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahat lang. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez, taga Ayungo Negros Oriental, kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Rewind Sunday.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot akong bana. Kanang
1: di-amnesia, manggod
2: ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Na ako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duha ka pad. Na, naayo?
5: Duha ka pad lang ngayon,
4: Gino? Duha ka pad, wala na lang kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: You're on Rewind Sunday. Rewind

0: 105.7.
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na nang iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind.